0: Iyan sila, minay ko kopyo kabun beno kyo. Bayo na ako lima kopyo nang kitang ka, minay kiting kabun engine na.
1: Gima di oboy. Iya oboy. O sa nang gimat ko ngayon tawan, bayo na
0: bong kiriti. Iyan na kopyo. O sa nang nako ngayon tawan na bayo na kyo.
1: O iri na gito. O sa nang dam, gisambat sa dapan nilo kyo, oboy.
0: O tapat kopyo. O iyan sila. Harap pagawatan ko, kopyo kurugyat. Mengilah di kong yung ayat tawan di dak ada jalan.
1: Is no maka susah intan na pud handphone boy.
0: Iyo susah.
1: Meteorology Malaysia ka.
0: Malas ko so, na kay lah kuno malas ko na mangintan din sila.
1: Malas o malas na pa magginangon na pud radio kaning nga FM harap pud gyari.
0: Taig ya.
1: Iya harap pud gyari kapailan ko ngayon tawan oro nga mayak kaning nga FM.
0: Pama. Ruputan ko ngayon tawan.
2: Habis sana nga saban, benetiman ko pulang musa tiriputan ko ngayong ayatawan man toko tanaw bay na. Tatalo na hapat tulan ka walo taon doon na ribu doon na panamanam pinalabos mantay diti da kopisan mangingintong taon Malaysia. Mantay diti da patuatas ponong kayanan sakit. Magkita dua tasa na bawan ka soban bay na meninggarod miyang paitong usi sa duon na kainan panang sa sadapan em negita tuong rumasami sa duon na kainan. Lina soba sa kawastol na badam talo darja Celsius. Lina soba sa siriba ay du na badam lima darja Celsius. Matagitid watas asuk ya. Asuk kasaban bay na ay sarasam. Sa sadapan rumasami sa duo na kainan panang katatuang ya. Kapalad jarabu tabi na ay. Matagitid watas sa tambunan kasaban sa sadapan ay minigita tuang kapal jarabu tabi na ay. Linaso ba sa awas, talo na badam talo darja Celsius. Linaso ba sa siribado na badam talo darja Celsius. Matagiti do ta sa tenam kya. Tenam kaswaban bay na meninggarod. May paitongos isa duo na kainan panang sasadapan. Rumasam isa duo na kainan. Panang tatuang kapal jerbu kya. Linaso ba sa awas, talo na badam mapat darja Celsius. Linaso ba sa siribado na badam talo darja Celsius. Ayin ka na ko pia, ruputan ko ngayong ayatawan mantakadat tadaw bay na. Siyam, katalo na patulan ka, walo taon doon rebu, doon na po naman nam. At pinalabos, matatitid ko. Pisan, mangintong taon na siya, matatitid na patuatas, panong kayo ng sigid. Alansan na kanon kapailan, am nagikapasarahan. Musika to kakalukod, miyang paidahay, hitida Radio Keningaw FM.

0: Dilo Busano, Miam Bai Dai y Kenia FM. Siamo dalla parte di Turu Megahertz Kuhoi
1: Arama Aibo. Aba neti jam ko hapa telo na bram talo minat ka sabo neti da kanan tao nakakan ka na ayo. Kumari ko dito po nakakan tebi na ang ay ikaw kaya pagintang kaya manato haro na lolo di tayo kaya. Ay ka haro na gya ti tamakan dat sa dadad ginuring kaya. Manok di ginuring kaya. Haro ti minan negari para sakay kaya. Tega hara tuntu ga ita mat kya tuntu ga ita mat kopi atakana kya mekalidan gulu-gulu tu binai saro kopi delayed kya saro kopi delayed it melahing kopi delayed tu binai kya masik na pasit kasaban am araw-araw na medu mga ano na kopi ang tuntu ga natakana kya ibering o sadang na pagya ba kya tu binai o palay da ko yung pag ngay tapad-tapad lang ngay atakana na pwede talaso-laso pa tu binai nga ako pia sa nangat migali dito itakana dito po di inalo ko sadap kya ano ni takana dito po na man ko yung tunguhay da kupi kya manan na ka nang ako sa nang madi katala na kong tabi na ikasaraw kya kumana gini kayo di tamasa-masa da mamusaro nung nuka pia at man ko yung asa ko at ang adaw bayan kya anan ko kayo anay ko yung menu kya tabi na menu datan sa kan at adaw bayan kya dalun hapat dulan kawalo tahun 2002 na pada manam pada labu seman tadi dijajirin kita penai manokod ikan masin tapi nai teka manokod sadat asin tapi nai manda kayu tunuwa sarap-saraban kya sarap-saraban ni sadat asin pakuha ni piring di kacak ya manda ko yung pagay limaw urud-urudan na ladag ya magyom ko tuntumundak ngayon na kayo pirian niya ko tuntumundak guring-guringan mamakay bawang malasun ya maharin no sup to kuri kada ko gumawa tabi na irin na natin kanasa na kayo kaya tabi na ituro pa bangat tabi na at yung kukutalan tabi na ay sining mo tadi boy Sebastian tasab kutupus ko tasab kupusan ko Carol Ausi anda dan kogulian ko ini yang FM ku hoy aramai bye.

0: Kinangaw ko si Lembahan Moros Luzon. Kinangaw FM.
1: Ang kanapian sining hama tadi Carol Ozzy. Anda dan kagulianku kagya. Boleh di haras sining matadi Boy de Sebastian. Tasab tupu tapas tu tasab tasab kopusan ko. Tasab kopusan ko gya minagoy tatan maniti jam ka hapad apat hapad amapat binit ka saban iti da kanan takaw. Masa-masa tako maginangaw diti ka Silimbahan Boros Dusun kena FM tabi na itadaw pa ina tadaw ko turo kya pang padminggo. Kumadi ko di kaw gamadat Christian kya. Minay papaharad sambayang kya. Bayan kumadi ko itensanan kya. Nakanood kasiwatan minay sambayang gida gereja tabi na kya. Nakano na gida tadaw ko narangan tayo ka suti, suti kadi kya. Kumana gini tang anak na timpo diti kya. At timpo-timpo diti, timpo da ta, suti sikul. Nga poing kurpa tipi na nga, kanada kayo po suti a buke tipi na eh. Ngayon nga di kayo, nagyari di, upaya kamalahingan na kayo kya. Masih mengup dat malahing dat papanaw dat nuna pakarajay dua lay imun si piring kaya mengaling da piring kaya mamupud tanga tanga kumut tay kakabag kaya hari ina kalay na kabag dat anas na nupupuan kaya tibi na eh pagkukuraw na di kasumandakan dat miyagali di kaya tibi na eh nakaitam ni kabag kaya. Ngayon na po, ngayon na po pa saan na tayo hili, buangam to, okay. Mampung nga itamad na pa itang rakat, kya. Mampung nga itamad na pa itang palian, to binay, ontak urulunan di murang, kya. Nga tumayan ako, talon na pa panang hitid, datan, kya, hitid pa ng kainan sakit, panang hitid na kaningaw, tambunan, sok, nabawan, kya. Itay na mga kuhay, ang aparo nga ikat kasumandakan, kya. Lalabi pa yala di natudukan dat malahing dat papanaw dat karaja dat kampung-kampung gya. Nakadako pagkatad gya, sigur man kau suhod malahing dat nagara di. Suhod malahing dat papanaw karaja, mga ipagimuhaw, tayo ka may pagasak. Ugaw, ang ipagyapagasak, nakadako pagkatad gya. Aramatit ando ugaw ang iko pag eh ang iko pagkatan ang iko papagansa kang saya no po yang kana suru kage aramatit megal dito binay ge ato beno ko tulun no paiting ako hoy ang aparo nga ge bang mapasan sumusot naramit ko mantadi Kristin mantadi ti da penampang ge. Kabisanang saban kumadya DJ Jirin, kabisanangan na kumadika Kristin. Alansa na lidas ka DJ, manganood ka siya atan mamasan kumadya. Saan na puro paganakan ko, ikampung. Nagilingan kumad kapusan ko, maulingan kumada tanga kambulutan. Takotipin na isa do tayo ka samak, alansa na lidas sa rima. Awan na to ko manta di minamangon. Bansi ka kumadika DJ, ito pinapalambo si pasan ko. Bansi ka na kumadika, ito pinay Kristin. Bamhar adu pa sining dat auto ko narangaw kya. Pagludat arangaw takot ka barte ni ba ari kita jam ka pa dimiso ka saban. Arti sining mata di Pepe match. Patay-patay na masi. Daniel Anol Gabriel sining dat to au no kapiruba. Gen FM kuhay aramay ba.

0: Keningau FM, nyampai dahai, ibko salimbahan boros susu.
1: Apa sana ramit ko mata diti di WhatsApp Keningau FM kaya. Assalamualaikum DJ, ano yukud. Katang dakata mo to ko swa, bumbalan ka sir, may popoligal kantalan sampurot. Sampurot na kantalan na ba? Kuku ako. Kuku ako sa purot na kanta lanaw.

Miang pai kau dah bai na jirin mga malud di kayo in keselimahan na bara sa dusun kini FM maya frequency siam na pa titik turun ka.

0: Tapos makinaw, sining-sining, pauli sa Ginawa.
1: Ay nga nabiyan sining, narungot-tungotin o di sining matadi jali sahimin kasumanangan. Kami naging sining, pinikano di tabinay sa Garitino. Sining man tadi tansin jay masawat awangi bunga kinabalo arlat isa sining pinakano desya i sining di tansin jay masawat naginga ay sirid pangulo di system may kundi pasangatit awangi bunga kinabalo among rabag ya Francis Tuya menikano tenu di ya Raguti pasan aramid ko mantadi ti WhatsApp kina FM kapisanangan tadao minggu DJ yaku MBI taika Marukip bin Ita Sri Tanjung Binaung mamasan kuma tambalut ko di katutunda ha pagulupo kuma di ka DJ kumaraja om staff kina FM kapisanangan mamaramid tadao kabansaan DJ Ponsikaw ka Ponsikaw na kuma di ka tabinay Marukip Alansan ildas tako terima awan na lang tako matabi na mangon kaya. Madi ko di mumbal na magansak tabi na eh. Umagi susuay mati ansakan na tulon kampung kaya. Haro ba sa ginuring kaya. Haro sa da pinarasakan at okay. Haro ituntun lagi kaya pinasamay dat dukarok tabi na eh. Haro gi tinunubilis. Tinunod sa nagkampung kaya. Punta-punta binay. Pinandiri pagkapagay limawam urday diladag ya. Oh, nakotala nung kapiyad na binay. Saraw ko itakan ng delight ba na binay kaya? Gumumuti ako kung kasaraw kaya. Lumangad ako itakan di gulugulu pag kaya hilig kabun kaya. Man nga ilapot ay isa dadi tangaturong-turong ako kaya man lapot at mamaguna da itbangkad-bangkad ang manan na tunuwa kaya na aribariban da tanga layam aribariban da tanga tuhaw manan na lapot ang manan na tunuwa kaya tapun-tapun jam ka marmisa patapadam turong minit kasaban pampad-pampad ako sa limahan morosun kan FM siya sigara na harabas ko di takupin na kantok suang ginaw di kayo Pasan din na nakalambos, nga rin din na nadawat. Ang tagyanan ko ganito, lo, sining misot, George Lian, na tupos ang ulisi, El Virtus Gungkit, kada rumata timpuno, ang lagi Dennis Yubang, aparo mitatabang. Ito lamos, maginang oda, at kasiliman, baras murut, miyampay ko din, Jaisal. Into na jam ko, parumro, tangan oro, sabi na jam ko, talo ramay. Pagayaman, takaw mo, so, ikaya. Amnoy tarat na binay, talikuray takaw, may tako na tamay, kana tako na kawilya, amnoy ta sedang may tako tagwanga, may ka may tako gampia, sa pagkain isa at asunsuyan am nagi, tayo dan tako dat mamagampot, imaniman ang tako. Gisam kabi, salat kago, kapiro baka gutada swab, jajirin, assalamualaikum.

Parinta pagun Sabah ng patano rasmi, ra oro Sabah, yakin nga ra katalungo param sa aribulan sila kamalu. Mambabatik parinta pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi, nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom 2024, ampina salula ra kadungo para aribulan sila koonom 2024, kusan mambal rasmi, katalungo param sa aribulan sila kabalu, yaginyo oro Sabah. Warta ragili pida salula suno susu ru yang dipertua pakun Sabah patragili, Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasaya memparamai.